0: Hello? Hello? Hello, Sagradi?
1: Hello?
0: Sadi, Sadi. Khanai tongo.
1: Angkasa gang kenana nih kak.
0: Ersamung tangsa kenanai?
1: Ini datang tangsa kenanai.
0: Sabong keneng.
1: So, angin yang baru bazar nih rakyat.
0: Oh, Lolit Bazar ni Rakhi. Hai, Rakhi neng baru sambung kenanai, Sadi.
1: Angkai kok gari-gari mikra hi kala-kala so sama mane organ khanana ni tongo
0: Bo film ini nggak usah zaman.
1: o film buang kong wa hai ni tongo sa chuhan
0: Mohara seng kena bo
1: suhan film ni tu sa
0: Mohara film seng kena
1: Mohara film damu nai tu sa kong wa hai ni tongo sa
0: Shidu
1: Ini sama yo yang yang ni ko bai kong wa hai jong ni tang wa ma hai jong.
0: Da, apa hai no? Hei, di ba?
1: Ha, lang kang ka sha ni na